0: Alright, igniters, so the power is now back. Igniters, since we lost for just more than just 1 hour and 10 minutes. So we are so sorry for that happened, igniters, that we are lost in about 1 hour and 10 minutes due to power supply here in the source. So right now, igniters, let's go on to our programming here on Ignite Radio. And in this top woman hour, igniters, we have Brother Randy from Mandawi, Cebu. So Brother Randy is now set go here on Ignite Radio as live, igniters. So hope it goes well. So good afternoon, bro. Good afternoon, bro. Sorry na nalaytag mga pila ka minuto, bro. Nawad ang taga kuryente diri sa atong estasyon.
1: Okay, bro.
0: Okay, so it's Brother Randy right now is live here on Ignite Radio. So to all of you who are here listening, have a blessed time listening God's word. So at this our igniters, Brother Randy will take this his slot time. So this will be a Bible study in Cebuano and English lesson, igniters. So Brother Randy, the mic is yours now.
1: Okay. Have a good day, fellow brothers and sisters in Christ, igniters, and to all the brothers around the world, good day to all. Once again, kininausab ang inyong igsoon, Brother Randy Apyag, continue sa pagtuon sa pulong sa kamaturan. But before we continue our study this day, allow me first to shout out our brothers and sisters in Christ, especially to Brother Thunder Kirk. Hello, brother. Have a good day to you. Hope you are in good health. Sister Tisla, Sister TL, Pretty Jean, Emelia Sales, and of course the wife of Brother Elisir, Sister Glenda, our fellow brothers in Christ, si Bay Crociana. Pagigsoon usab nga si Brother John Arcelia. Kita may gabi dito sa Kaya. Also to the Mandawi Church of Christ, our brothers and sisters, especially Brother Santiago. Pagigsoon si Jonathan Edwin Jimenez. Yudis Nadol, Francis Arcelia, Geraldine Payawal, and also to my loving wifey, nga si Sister Flores. Fellow igniters, this day, we're about to study ang sinulat ni Apostol Pablo in 2 Timothy chapter 4 verse 6 up to 8. According to the scriptures, brothers and sisters in Christ, nagaingon diri, for I am already on the point of being sacrificed. The time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sa Bisaya pa mga kaigsoonan, nagaingon din eh. Sa 2 Timothy 4, 6, after 7. Kay bahin ka na ko, miabot na ang takna, ngay halad ako, ngadto sa Diyos. Panahon na nga mubiya ako niining kinabuhiya. Gihimo kukutob sa akong maabot ang pagpakiglumba og naabot ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. So, brothers and sisters in Christ, according to the Bible scholar, this is the last letter that Apostle Paul was writing. Nining higayuna, matod pa niya, for I am already on the point of being sacrificed. Hapit na moabot ang iyahang katapusan. The time of my departure has come. Wala yun. Naana siya sa kinatumyan nga diin hapit na siya mamatay. O gani mga kaigsoonan, niyana mga panahuna, ang emperor niyana, kini si Emperor Nero, nga maoy may hatol kaniya sa iyahang kamatayon. Possibly, it was written 64 to 67 AD when Apostle Paul wrote 2 Timothy. So according to the verse, brothers and sisters, I have fought the good fight. Atong pagatunaan nining adlawa unsa man kaha ang kining gitawag nga pagpakigbisog, pagpakigaway ni Apostle Paul nga miingon man siya, I have fought the good fight. What kind of fight did Apostle Paul was fighting? So una na ini mga kaigsoonan, kining gitawag dere sa unang Corinto 9:26-27. 1 Corinthians, let us see the verse. 1 Corinthians chapter 9. 26 up to 27. Matod badri, well, I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air. But I fumble my body and subdue it, lest after preaching to others, I shall be this qualified. Diri sa Bisaya, atong basahon diri sa Bisaya, mga kaigsoonan. Nagaingon diri, mao kini ang hinungdan nga nagdalagan ako paingon gayud sa daganan. Og sama ako sa buksingero nga dili nagpatagag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas o gipanton ko kini aron dili ako isalikway human mag-awhag sa uban sa pag-apil sa lupa. So ang kini din gitawag nga pagpakigbugno o kining gitawag nga fight football, una ni ini mga kaeksponan, nakigbugno siya sa ihang laos. Kay matod ba din mga kaeksponan, mao kining ginung nagdagan ako paingon gayud og sama ako sa singiro nga dili magpatagang sumbag, gimanso ko ang akong lawas o gipanton ko kini argili ako sa kuman ako pag-awhag sa uban sa pag-apasabang. So kini di atong lawas mga kaigsuonan, our body. Kinahanglan nga adunay kanang itawag nga pagpakigbugno sa atong lawas. Unsa man din atong lawas mga kaigsuonan, nga ano man nga kinahanglan nga makigbugno umantanin ng atong lawas.

0: If by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Diri sa Bisaya, matod na diri sa 12 paingon sa 13, tungod niya na, mga igsoon, obligado kita sa pagkinabuhi, dili sumala sa atong tawhanong kinaiya, kay kun magkinabuhi kamo, nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan magbuhi gayud kamo, kun pinaagi sa Espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuha. Ang ato ding lawas, mga kaigsuunan, subject ni sa pagpakasala. Ganahan ang atong lawas nga mabuhat sa pagpakasala. Gani sa unang mga panahon, before we become a Christians, kumusta maka ang matagusan na to ka mga Pinoy? Di ba ang atong lawas puno sa pagpakasala? Ang atong mga binuhatan dili mahuyon sa kabubuton sa Dios, because it's the nature of our body to mix in. Ganahan ang atong lawas sa pagpakasa, mga kaigsoonan. Ganahan ta sa mga lulinghayaw. Ganahan ta sa inum-inum. Ganahan ta sa unsang mga butang nga dili uyon sa kabubuton sa atong labawong makagagahong. That is the nature of our body. Ang nature niini mag-exonan, ganahan siya magpakasa. Ganahan siya nga mabuhat sa mga butang nga dili uyon sa kabubuton sa Dios. Sama ni Apostol Pablo mag-exonan, nga sa diha nga wala pa siya nahimong Kristohanon, ang iyang lawas na puno sa pagpakasa, ang iyang mga binuhatan dili uyon sa kabubuton sa Dios. Muna nga matod pa niya mag-exonan nga nakibugno siya. He fight for his own body because his body is sinful, subject to kita usab. Nga sa diha nga nahimo tang mga Kristohanon, when we become Christian, atong gihimo ang atong kaugalingon nga makakontrol ta. Nakigbugno ta kay naman. That is the nature of our body to mix in. But because we are Christians, brothers and sisters in Christ, pugna nato ang tanang mga butang nga makapahimo nato nga dili ta kasukan sa atong labawong makagagaho. That is the nature of our body. We love to drink, drunken, kanang gitawag nga chismis, ganahan ta ng mga lulinghayaw, ganahan ta ng mga unsa na mga butanga nga giliuyon sa kabubuton sa Dios. Muna nga usani sa atong pagpakigbugno. That is the fight we face, brothers and sisters in Christ. Daging fight ta sa atong kaugalingon. Now, unsa pa ning lain nga fight nga giatubang ni Apostol Pablo, mga kaigsoonan? Timatod pa niya, I have fought a good fight. Nakigbugno ako sa maayo nga away. Unsa pa man eh, pumiro ang iyahang lawas, mga kaigsoonan, nakigbugno sa iyang lawas, ingipugna ng iyahang lawas. Unsa pa magka? At ako nung tanawang diri sa unang tiyo. 1 Timothy 6:10. Naigisgutan diri nga pagpakigbugno ni Apostol Pablo diha sa iyahang kaugaling. 1 Timothy 6:10. up to 12. For the love of money is the root of all evil. It is true describing that sons have wandered away from the faith and first their heart with many faults. What for you, man of God? Shun all this. Aim at righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made the good confession in the presence of many witnesses. Diri sa Bisaya, mga kaigsoonan, ato ning basahon diri sa Bisaya. Unang Timoteo 6:10 paingon sa 12, kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mao'y tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian nahimulag Hinoon sa pagtuo o nahiagom sa daghang mga kagulanan. Apan kay ikaw iyaman sa Dios, likaye kining tanan. Paning kamote nga mahimo kang matarong, Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson og maaghop. Paning kamote kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo og hupti ang kinabuhing walay katapusan kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo atubangan sa daghang mga saksi. So meaning brothers and sisters in Christ, sa diha nga nahimo kang Kristohanon, when you become a Christian, there is always a temptation. Every day, in our daily living, whether we like it or not, ang temptation naga sunod-sunod kanako. Kanato. Kanatong tanan. Isa ka nang gitawag nga pagpakigbugno, the fight of Apostle Paul, he fight for temptation. Kimatot pa sa dili sa Jesus, ang pagkahimahigugmaon sa salapi, mao'y tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa tinguha ilang masapian nahimulag na Hinoon sila sa pagtuo og nahiagom sa daghang mga kagulanan. Naay mga temptation na to. There is ibabaw sa kalibutan in this world. There are many temptation we might encounter. If we read in 1 John chapter 2. Naay hisgutan diri nga grabe nga mga tentasyon nga usahay ang tao kun dili makabantay niini madagyo. 1 John chapter 2:15 up to 16. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So there is ibabaw sa kalibutan mga kaigsoonan, adunay tulo nga gihisgotan diri kining gitawag nga the lust of the flesh. No, ang mga tinguha sa atong lawas. The lust of the eyes. tinguha sa atong mga pananaw o kining gitawag nga the pride of life. O kining tulo, proven and tested na ni nga kung ang usa ka Kristohanon maka-encounter ni ining mga butanga, adunay dakong posibilidad nga matintal pa ni ini. Gani kining maong tentasyon, mga kaigsoonan, mao ni gigamit sa yawa diri sa Genesis chapter 2 verse 6, no? Sa diha nga ang babae gitintal sa serpent. When the serpent tempted the woman, so according to chapter 6, so when the woman saw the tree was good for food, no? And that it was a delight in the eyes, and the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she gave some to her husband. So naalang gihapon ang tulong ang isgutan, mga kaigsoonan, diri sa Genesis, kining gitawag nga the last of the place. Panginahanglan sa atong lawas. When the woman see was good, panginahanglan sa lawas, pagkaon. O sa diha nga nakakita siya nga ang maong pagkaon was desirable, delight into the eyes. Kining gitawag nga the lust of the eyes. Makapatintal diha sa atong mga pananaw. O kining gitawag nga that make one wise, the pride of life. Kining atong garbo. Mao ni ana sa kalibutan, mga kaigsoonan. Mao ni mga tentasyon nga usahay nga itira nato sa yawa. Kay kinsa may wala mang inahanglan atong kwarta. Aron ikapalit nato sa tanan atong mga pagpanginahanglan para sa atong lawas. Kitang tanan ang inahanglan ta kwarta. Adunay uban nga mga nangalagad na sa Dios. Apan mibiya sila sa ilang pagpangalagad. Kaya naman, tungod sa paghigugma sa kalibutan. Demas, for example, was one of the workers of Christ and a fellow worker in Christ. Pero gibiyaan niya, he departed Paul because of the love of the world. Tagang mga Kristohanon karon, mga preacher, mibiya sa pagwali sa matuod nga doktrina sa pulong sa Dios, kaya naman nagpag-offer niya sa pikas. Gibiyaan nila ang matuod nga doktrina nga mao tay angay nga iwali tungod sa paghigugma sa kalibutan, mga kaigsoon. Because of the temptation, the lust of the body, the lust of the flesh, and the lust of the eyes. Nindot nga tanawon. Tungod sa maong kaanindot, dili na ta makahimo sa pagsimba kay nganuman. Olban sa mga maanindot nga mga baligya, mga maanindot kayo nga talanaw, or mo travel ta around the world, di na ta makahimo sa pagsimba, dili na ta makahimo paggahin sa atong labawong magagagahom. Kaya naman, giuna na to ang kailibgon sa atong kaugalingon, mga kaiso. O gikatulo, kining gitawag nga garbos ito. Dili na kamahimong magpaubos. Kaya naama kay garbo. Especially nga kung ikaw taas kag nahuman sa imuhang pagkatao, Unya na ay mga tao usab nga mutambag nimo nga brad di na maayo ang imong himo. Di na ka mahimo magpaubos ing anuman. Nakay garbo sa imong kinabuhi. Kinsa man ka nga mutambag nako? Kinsa man ka nga mo istorya nako niya ng mga butanga? But because of the pride of life, dili na ka magkahimo. You are not able nga magpaubos kaya naman naananin mo ang gardo sa kinabuhi. Sumatod pa ni John mag-exunan, kining mga butanga naanin din sa kalibutan. O kinahanglan nga dili ka mo matintal ni ini. Kasi gayon nga ka mo matintal ni ini, dakong posibilidad nga imbis mo padayon ka sa imong pagpangalagad isip Kristohanon, dili na unya ka makapadayon. O back out na ka sa imong pagkakristohanon because of the temptation. Ang yawa, mga kaigsuunan, dili ni siya muhunong. He will continue to tempt us. Yan ang higayuna, wa ka matintal. Maybe in the next time, you will be tempted. Hindi gina siya muhunong. 24 hours a day, 7 days a week, kanunay siyang nagalibot-libot ka na to. Nangita ni siya o weakness. Aron, matintal ka niya. So, muna yung fight nga gihimo ni Apostle Pablo magkaigsuunan. That is the fight that Apostle Paul was fight. The fighting of temptation. Kung sa pamaylain nga fight, nga nahiaguman ni Apostle Pablo mga kaigsuunan. Dire sa Epistle 6, Epistle 6, versikulo 12. Matod ba dire sa Epistle 6, versikulo 12? For we are not contending against the flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the world rulers of this present darkness, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. So ang ato di ay away mga eksuna, dili ni away nga personal. Ang nagsinumbagay ta sa mga tao, dili ang away nga usang atong giatubang mga kaigsuunan, kining away nga espirituhanon. Atong basahon diri sa Bisaya mga kaigsuunan. Epistle 6 versikulo 12 nagaingon diri, kay wala kita magigaway batok sa dugo o sa unod, kundili batok sa daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa pangulo, sa mga anaa sa gahom, sa mga daotang gahom nga nagmando ni ining kalibutan. So Apostle Paul fighting for not sin. Naging away siya sa wala niya makita. Espirituhanong pagpaking-away mga kaigsuunan. Gani, matod pa niya sa mga Kristohanon diya sa Episo, nga kining atong away, dili ni away sa kanang gitawag nga unod o dugo, kundili naging away ta sa espirituhanong pagpaking-away. O kinahanglan nga isulog na to ang tibuok armadura sa Diyos. Therefore, take the whole armor of God that you may able to withstand in the devil day, and having done all to stand. Ninyo ang tibuok nga armadura nga gihatag sa Diyos kanato aron makasukol kamo. Naay kanang gitawag nga bakos mga kaigsuunan sa pagtuo, ato ningi sulob kining breastplate of righteousness. Ato ning sulob ang sapatos Shod your feet with equipment of the gospel of the peace. O sapatos. Atong isulob ang kanyang gitawag na taming sa pagtuo. Atong isulob ang helmet sa kaluwasan. O labaw sa tanan. Kining ispada nga mao ang pulong sa Diyos. Maura niya itong magamit nga kanang gitawag nga ikasukol na to. E di man ta pwede nga musukol nila nga magigsumbagay kundi lang atong ikasukol maulamang ang pulong sa Diyos nga mao ang pulong sa kamatura. E unsa mo dahil yung pulong mga kaigsuunan nga nahimo nga na tuuning taming. Unsa mga dahil importante ni nga ang pulong. No, kining nahimo manatuning swords. Ug naa kay swords, hindi na po kay taming. Sumatot ba diri sa Hebrewanon 4 versikulo 12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Diri sa Bisaya ang mga kaigsuunan ato ning basahon diri sa Bisaya. Hebrewanon 4 versikulo 12. Kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik og mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mudulot kini hangtod sa kahiladman sa kalag o sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan o kauyukan. So ingon ini, ang pulong sa Diyos hait pa sa espada nga duhay suwak. Muna nga nagigbugno sa Apostol Pablo magigsuunan sa dili niya makita, ano, kinikita mga espirituhanong pagpakigbugno. Sama usab ka na to. Nakigbugno usab kita ni ini. Nga kung dili na to isulob ang tibuok nga armadura sa Diyos, dakog posibilidad na kita, mga kaisuunan, mapildi sa away nga atong giatubang. Og maura ni upinsib na to kinimpulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Diyos, hait pa sa espada nga duhay suwak. So, ang bugno nga gitubang ni Apostol Pablo magigsunan, una, kining gitawag nga nakigbugno siya sa iyang lawas. Nakigbugno siya sa tentasyon mga kaigsunan. Og nakigbugno siya sa dili makita kining mga espirituhanong nga pagpakigbugno. Og matod pa niya, I have fought the good fight. I have finished the race. Og nahuman ko na ang lumba. So na ay lumba ang agisgutan diri sa Hebrewanon chapter 12. Verse 1. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sins which clings so closely, at let's run with perseverance the race that is set before us. Diri sa Bisaya, mga kaigsuunan, boost kay gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato, og ang sala nga naghawid pag-ayo kanato, og daganon ta ang lumba nga matinud-anon. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, sa diha nga may apil kita nining lumba ang mga kaigsuunan, sa diha nga nahimot ang Kristohanon, niapil na usab kita sa lumba sa kinabuhi. Og ang atong pagpakiglumba, dili ni siya pakusganay, kundiri maratumi siya. Hinay-hinay lang yun. Og ang lumba ng atong giatinan, dili ni nga matapos ni mga pipila lang kaadlaw, pipila lang kasimana. Kundi ni nga ang lumba ng atong giatinan, hangtod sa kahangturan. Matod ba diya sa Revelation chapter 2 verse 10, ang mulahutay, maulamang ang maluwas, hangtod sa kahangturan. Kundi lumba ng atong giatinan. Pero matod pa ni Pablo magigsunan, I have finished the race. Nakita niya nga nahumanan niya ang maong lumba kay nganuman. Hapit naman siya mamatay niining higayuna. Na. Namilimbili na siya sa iyang mga pulong. This is a farewell letter of Apostle Paul. When he said his words, and he knows nga hapit na siya mamatay. Og natapos ko na ang lumba. I have finished the race. Kung sa lumba sa kalibutan, mga kaigsuunan, na ay daghang mga audience, nga mutan-aw nato og miabiba nato, aron kita may kadasig nga magapadayon og makadaog sa lumba. Sa lumba usab sa Kristohanon, mga kaigsuunan, espirituhanong pagpakiglumba. Aduna usab kita'y daghang mga audience. Usab yung ingondrin, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, aduna'y daghang mga witness katuwa sa iba, sa itaas. Katuwa mga Kristohanon nga nagmatinud-anon. No, kunin mo tanahon din sa chapter 11, they are the heroes of faith that witness to our race. Nahimo silang mga saksi sa lumba nga atong iapilan. Naadiha si Moses. Naadiha ang kining gitawag nga mga uban na si Abraham. Naay daghang mga Kristohanon. Naadya si Gideon, si Barak, si Samson, si Jephthah, si David, si Samuel, uguban pang mga propeta, uguban pang mga Kristohanon nga nangamatay diha sa pagtuo. Nahimo sila natong mga witness, nahimo sila natong mga audience, ug miabiba sila nato na kinahanglan nga magapadayon ta sa lumba nga atong giatinan. O kining mao mga witness, mga kaisunan, mitanaw usab kini ni Pablo. Nga si Pablo nga nagapadayon sa lumba nga iyang yatinan, ibindo nga naana siya diha sa kamatayon, apan wala siya. Wa niya isapayan makaigsuunan, kaya nganuman, gusto niya nga matapos ang lumba nga iyahang biapilan. So kita usab, nga sa diha nga nahimo tang Kristohanon, when we become Christians, brothers and sisters in Christ, let us run the race with perseverance. Lahutay lang yun ta sa atong pag-apil sa lumba, sa diha nga nahimo tang mga Kristohanon. Ug unsa may mga problema, so whatever the hindrance, barriers, obstacles, or whatsoever, matod pa diri mga kaigsuunan, ato lamang itutok ang atong mata sa atong Ginoong Hesukristo. Just look to Jesus.
1: the pioneer and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.
0: Ato lamang itutok ang atong mga mata sa atong Ginoong Hesukristo, nga gani sa ikinabuhi sa Ginoong Hesukristo, samtang buhi pa siya, nahimo siyang masinugdanon sa atong amahan ng langit. So ingon usab kita niya na daghang mga kakapoy, daghang mga problema nga atong ma-encounter sa diha nga mi-appeal kita diha sa lumba. Kaya kining lumba ang atong gitinandili ni sama sa lumba diri sa ibabaw sa kalibutan nga mahumanlag mga pipila ka mga minuto, pipila lamang ka mga oras, pipila lamang ka mga adlaw. Pero kining lumba ang atong gatingan, hangtod kini sa kahangturan, mintras may pinitik pa ang atong kasing-kasing kahit suod. Ingon ini ang lumba ang atong gisalmutan sa diha nga nahimo kang Kristuhan. So atong balikan diri sa gingon ni Apostol Pablo magigsoonan diri sa chapter 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Nagapabilin siya sa iyang kanang gitawag nga pagtuo. Diri sa Bisaya, matod ba diri sa city, mga kaigsoonan? Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpagiglumba o natapos ko ng kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Naunsa man kini pagtuo niya, mga kaigsoonan? Mauba kini pagtuo nga atong nadawat sa diha nga mituo ta sa maayong balita? No, dili ni mao nga pagtuo. Ang pagtuo nga gisgutan diri mga kaigsoonan, kining gitawag nga set of doctrines. Mga pulong sa Dios, mga doktrina sa kamatuoran. Wala ni ibulag ni Apostol Pablo sa iyahang kaugalingon mga kaigsoonan. Idaghang mga tao karon nga imbis magawali sa kamatuoran, wa na noon lahi nga maayong balita maoy ilahang giwali. Si Apostol Pablo nakigbisog niini nga kinahanglan nga pag-unang pagtuo nga imuhang na batunan, ipabili na. Matan ba diri sa Galacia? 1:8, paingon sa 9. Ato na yung basahon mga kaigsoonan. But even if we or an angel from heaven should preach to you the gospel contrary to what which we preach to you, let him be accursed. As we said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to which you have received, let him be accursed. Ato ko nung basahon diri sa Bisaya. Matod pa sa Bisaya, mga kaigsoonan, apan bisan og kami o usa ka anghel nga gikan sa langit, nagwali kaninyo sa maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo kay gisulti na manamo o karon sublion ko bagingon, kun may nagwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Daghang mga tao karon mga kaigsoonan nga nagwali og lahi nga maayong balita. Matod pa nila nga
1: mutuo lang ka, maluwas na ka. Naayo ba mga pundo karon mga kaigsoonan, nga paampuon lang ka og sinner's prayer? Pag hinulso lang ka sa imo mga sa, you are automatic the same. Pero matod pa sa pulong sa Dios mga kaigsoonan, we must believe the gospel of Christ. Naunsa man dai kining gospel ang gisgutan diri, kining maayong balita. Nga gisulti ni Apostol Pablo nga kinahanglan nga ako ning tuohan gidaghang nga wali karon nga dili mao. Ang maayong balita mao kini nga si Kristo na tao gikan sa lungsod ni David. Og mao kini magaluwas ka nato. That is good news, brothers and sisters in Christ. Nga ang atong Ginoong Hesukristo na tao, aron sa pagluwas ka na to. Unang Korinto 15:1 paingon sa 4, mao kini ang maayong balita, nga si Kristo nagpakamatay tungod ug alang sa atong mga sala. Our Lord Jesus Christ was able to die in the cross in order we will be saved. Iyang gipaagas ang iyahang dugo, he shed his own blood on the cross to redeem all our sins. Nang gilubong siya. He was buried. And in 3 days, he was resurrected. Ato rin tuuhan kining maayong balita. Naunsa may resulta na yung mag-eksunan na kung atong tuuhan yung maayong balita. Kung mutuo ka mo niini, maluwas ka mo. We must believe the true gospel of Christ. That Christ died of our sins, buried and resurrected. And then, maghinulsulta. Repent of sins what we have done. Hinulsulta. According to Luke 13 verse 3, if you will not repent, you will surely die like them. And in Romans 10 verse 9, if you confess in your lips that Jesus Christ is the Savior and believe in your heart, you will be saved. Dahi ka nang gitawag confession. And then, magpabautismo ka. Namunay, kinahanglan nga atong tuohan na ay mga tao karon nga dili na mao ang ilang ginawali. Ilang ginawali nga wa nay kinahanglan ang bautismo, kinahanglan lamang na mutuo ka aron maluwas ka. Pero matod pa sa pulong sa Dios mga kaigsoonan, nga kun adunay mga tao nga nagawali nga lahi sa maayong balita, let him be forced. Tungluha sila. Kung imong basahon diri sa 2 John, kung basahon diri sa 2 John, mga kaigsoonan. 2 John chapter 10, if anyone comes to you and does not bring this doctrine, no, do not receive him into the house or give him any greetings. Matod pa ni John, mag-eksunan ko na doon ay mga tao nga mana sa inyong kumanimalay. O nagwali sa dili, maong maayong balita, ay nasa inyong dawata. So ingon ni Apostle Paul magaisunan, matod ba niya? He have kept the faith. Nagapabilin siya sa kamatuoran. Nagapabilin siya sa mga doktrina sa pulong sa Diyos. Hangtod sa katapusang pitik sa iyang kasing-kasing, Apostle Paul nagapabilin sa iyahang pagtuo. He kept the faith, he finished the race, and He fought a good fight. Okay. Oni gingon ni Apostol Pablo magigsunan. Sa diha nga wala pa siya mamatay. Ug matud pa magigsunan. Kun atong basahon og padayunon na tog basa ang gingon diri sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness. So, adunay gitagana dito si babaw kanako nga mao ang corona sa pagkamatarong which the Lord, the righteous judge, will award to me. Nga ang Diyos matarong nga maghuhukom, maoy maghahatag kanako niya ng adlaw. And not only to me, but also to all who have loved his appearings. Ug dili lamang kay kanako, kundili alang usab sa matag usa, alang kanato, kanimo, kanato, atong tanan, nga nagmatinud-anon, nga miapil sa lumba, sa walay pagsibog, adunay purong-purong nga gitagana sa Dios alang sa matag usa kanato. Brothers and sisters in Christ, fellow igniters, when you hear this word this day, the word of God say that if we continue the race nga atong giapilag, there is a crown of righteousness nga igahatag unya kanato alang sa nakatapos sa lumba. Sama ni Apostol Pablo na natapos na niya ang lumba, nakigbugno siya sa maayong pagpakigbugno o nadawat niya ang purong-purong nga gitagana alang kaniya. And not only him, alang usab kanato nga mga Kristohanon nga nagapadayon. So alang niya itong mga nagapaminaw, to all who hear the word of God this day, I encourage you, brothers and sisters in Christ, believe the good news, confess our Lord Jesus Christ as our Savior, repent of the sins that we have done, and believe it in your heart with sincerity, and then be baptized. Aron maka-appeal ta sa lumba na gisalmutan ni Apostol Pablo. O dili lamang kay sa Apostol Pablo, not only Apostle Paul, but only to those who become a Christian. So, dili lamang kukutom ni inyo, I hope na kining mga pulunga nagapadasig ka na to o nagapa-encourage ka na to nga isip ng mga Kristohano. Fight the good fight of faith, finish the race, and keep the faith. Have a good day, and atong ibalik sa atong angkurman. Brad Ely?
2: Okay, salamat itong Randy sa Osaka madasigon ng mga pulong. No? So, buot ka ba mga higalang muapil sa maong lumba? No? Imani ka itong lima ka mga plano sa kaluwasan. No? Dimension ni Brother Randy. No? So, this is what obeying a soldier of the Lord. No? We fight to fight the good fight and finish the race. So, amen to that. So, thank you, Brother Randy, for that well. So, we need that, Brother Randy, record one. Bro, we need that one, a record, so that we can play that always here on Ignite Radio. So,
1: yes, bro.
2: Okay, so thank you, thank you. That's Alive with Brother Randy. So we have from my wife sending you a greetings, Brother Randy. Salamat sa pulong na naghatag kadasi.
1: Okay, bro. Thank you, bro.
2: Yes, my pretty Jane is sending fight the good fight of faith. So amen. So that's amen to that. So that's a word of inspiration as being a soldier of the Lord. So amen. So thank you, Brother Randy. Powerful message today. So Igniters, that's our good friend, Brother Randy Igniters, live from Mandawi, Cebu. So amen to that. So wow, it's really, really Igniters giving us encouragement to go through Igniters in this, to stand in this life, Igniters, to fight the good fight that we have in Christ. No, we are not battling Igniters in physical battle, no? But we are battling in spiritual battle. So although we are battling in physical body, just like the temptations in this world, and that's why we keep on, we fight on, Igniters, so that the devil will not win in this battle. No? So we have a God, Igniters, that's the center of our fight, and this is what we, Igniters, we stand for this fight. And we finish this ride, this race, until death. Because I know, Igniters, that this labor is not in vain in the Lord. No, we have a reward for those who are being faithful to Him. This is what He said in Revelation. Be faithful until death, and you will receive the crown of life. So there will be a reward, a crown of life for those who being faithful in the Lord on that day. So make sure, Igniters, that you are in a good fight, because there are some preachers today who gone in this world to mislead us, no? In order for us to distract of our fight, to distract of our race, Igniters. That's why keep hold, Igniters. Keep on the fight, Igniters. Don't give up. This is what Brother Randy said. We need to put on the whole armor of God in order to stand against the wiles of the devil. Remember, the devil, Igniters, is working 24/7. He is not rest of, Igniters. Huh? 24/7. His roar is like a roaring lion whom he devour. He's looking someone who is weak in spiritual. No? That's the time, Igniters, Satan will draw near to you. And this is what we need, Igniters, to keep strong in faith, Igniters, and hold on that faith. And I know, Igniters, if you hold on that faith, you won in this battle. So amen to that, Brother Randy. God bless to you and your family. So don't forget, Igniters, we are not done yet. We have coming up Bible study with our good friend Brother Jerry from Negros Occidental. So stay tuned, Igniters, right after this Cebu Stinger.
3: From our Ignite Cebu studios in the Philippines, the station for sound gospel programming, you're listening to Ignite Radio.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, Igniters, welcome, welcome to the Let Harvest with none other, our good friend, Brother Jerry Igniters from Negros Occidental. So have a blessed afternoon to you, Brother Jerry. Go ahead, Brother Jerry.
2: Okay, so hello everyone and to all Igniters family na naka-tune in ngayon dito sa Ignite Radio Broadcast. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi po sa ating lahat sa alinmang sulok ng mundo, mga mahal kong kapatid dyan kay Kristo, at sa mga giliw kong tagapagsubaybay, mga kaibigan natin dyan. So magandang hapon po sa inyong lahat. Isang napakagandang Lunes po ang ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Nang sa ganon ay patuloy tayong makapaglilingkod po sa Kanya sa pamagitan po ng paghahatid sa atin ng magandang balita mula po kay Kristo. At salamat po sa ating Panginoon na binigyan niya tayo ng karagdagang buhay. Isang dako, isang malaking pagkakataon na ibinigay po sa atin na magawa pa natin ang ating araw-araw na mga gawain. So stay tuning in, mga mahal kong kapatid at kaibigan ko po kay Kristo. At welcome po kayong lahat dito po sa aking program. Walang iba po ang The Late Harvest. At ito po ang iyong lingkod, si Brother Nenyo Jerry Carbadilla from Kamingawan Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental. So pasalamat po tayo sa ating mga kapatid na bumubuo ng programang ito, ang Ignite Radio Broadcast Cebu. Una po, maraming salamat po sa kay kapatid na Brother Kirk Punky. Siya po ang naglagay sa atin dito upang bigyan ng pagkakataon na makapangaral sa Ebanghelyo ni Kristo. At sa host dito, si Brother Elizar Arcelia. So magandang hapon sa iyo, Brother. Nawa po ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kaalaman upang ang bawat salita ng ating Panginoon na ating tatalakayin ay ating mauunawaan. So dumako na po tayo, mahal kong kapatid kay Kristo, yung paksa na dapat nating tatalakayin ngayong hapon. So ito po ay makikita natin dun po sa talata ng pahayag. Okay, so kung basahin natin yung pahayag, na sabi niya dito doon sa pahayag chapter 2 verse 10, ganito po ang ating mababasa. Sa English na salita, ang sabi niya dito, mga kong kapatid, be faithful unto this and he will give you the crown of life. Kinuha lang po natin yung highlight na phrase doon. Dito po natin kinuha yung ating paksa, mahal kong kapatid. Ang paksa po natin ay doon lang natin kinuha sa teksto na ating ibinigay. Ang sabi niya dito, be thou faithful unto death. Mga minamahal kong kapatid at giliw kong mga tagapagsubaybay. So alam naman po natin, no, simula pa na, nung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon sa pamagitan po ng pakikinig ng kanyang ebanghelyo, so tayo po'y naligtas, diba? So, naligtas tayo dun po sa ating dating kasalanan o sa ating nakaraan, mahal kong kapatid kay Kristo. But dapat nating tandaan na mayroon tayong hinihintay.

Harap. Hinaharap na kasalanan araw-araw. Tandaan natin yung ating pagiging Kristiyano at ang ating pananampalataya at pagbautismo, ito po'y tanda, di ba? Na tayo'y naligtas, naligtas dun po sa ating nakaraan na kasalanan. But hindi tayo ligtas sa darating na kasalanan, pero ang banal na kasulatan ay nagtuturo upang mapanatili natin ang kaligtasan. Ang kaligtasan na yan ay isang pribilehiyo na ibinigay ng Diyos sa atin upang makamit natin ang kanyang ipinangako na ganting pala sa lahat na lumalaban hanggang sa wakas. Kaya nga, sinabihan tayo ng banal na kasulatan, "Be thou faithful unto death." Magiging tapat tayo sa Diyos hanggang sa wakas. Kasi bilang isang Kristiyano, mahal kong kapatid, tayo ay patuloy na lumalakbay patungo sa walang hanggan. Ibig sabihin kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito, kasi hindi pa natin, diba, naaabot o di pa natin nakakamit yung ganting pala na ipinapangako ng Diyos sa atin na buhay na walang hanggan dun po sa wakas. Kasi wala pa tayo sa wakas. Diba? Ibig sabihin, wala pa tayo sa finish line. Bilang isang Kristiyano na namumuhay, tayo ay patuloy pa na naglalakbay sa pag-abot po ng ating pangarap na makamit natin yung gantimpala na ibinigay ng Diyos doon po sa huling araw, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, ang encouragement po sa atin, be thou faithful unto death. Magiging tapat tayo hanggang sa wakas. Magiging tapat tayo hanggang sa wakas, mahal kong kapatid kay Kristo. Bakit naman sinabi ito ni Apostol Juan? Isinulat ito ni Apostol Juan para po sa mga Kristiyano. Kasi po, ang daming nag-uumpisa na maglakbay patungo sa pag-abot sa kanilang mga layunin sa buhay. But ang pinakamahalagang hamon sa buhay na kailangan nating mananatili na magiging tapat. Ibig sabihin, mahal kong kapatid at giliw kong tagapakinig, ang dali mag-uumpisa, diba? Ang dali mag-umpisa, but ang pinaka-problema ang pagtapos dun po sa iyong inumpisahan. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesukristo, diba, sa ating teksto, "Be faithful unto death." Kailangan mo pang magiging tapat hanggang sa wakas. Ibig sabihin, kailangan mong tatapusin ang iyong laban sa buhay. Pag hindi mo natatapos yung laban sa buhay, so wala kang maangkin. Wala kang makakamit, mahal kong kapatid. Kaya nga, ang pagiging tapat, hindi sa panahon ng matiwasay ang buhay o maganda ang iyong pamumuhay, kundi ito po ay sa panahon din ng kahirapan. Diba? May pagsubok at saka kahit na walang tumitingin na tao. Yun ang dapat nating gawin, mahal kong kapatid kay Kristo, kung ibig nating makamit yung ating mga hinahangad na ganting pala ng Diyos na buhay na walang hanggan. Na ang pagiging tapat, ito po ay isang assurance upang makamit at maabot natin ang ating mga pinapangarap na buhay na walang hanggan. Ang sekreto, kailangan nating magiging tapat sa Diyos hanggang kamatayan. Ang pagiging tapat, hindi lamang po sa matiwasay o maganda ang buhay, kundi ito ay sa panahon din na mahirap, mayroong pagsubok, at kahit na po walang tumitingin po sa atin. Ang iglesia kailangan din siyang kailangan ding mag-ingat upang manatili ang kanyang pagiging tapat, at nasa ganun ay makakamit natin, diba, ang ganting pala na ipinapangako ng Diyos dun po sa huling araw. Kailangan nating mag-ingat, diba, upang mapanatili natin ang ating pananampalataya sa Diyos, na sa pamagitan ng pananampalataya ang siyang nag-uudyo

matutunan ngayong hapon. Kaya nga, I would like to challenge mga mahal kong kapatid kay Kristo, stay tuning in. Diba? Kasi may mapag-aaralan po tayo. At ito po ay para po sa atin na maabot natin ang ating pangarap. Na makamta natin yung ipinangapangako ng Diyos na putong ng buhay. Una, pag-aralan natin kung bakit ano ang pangangailangan ng pagiging tapat. Ang kailangan ng pagiging tapat, una hanggang sa wakas. Ang pagiging tapat nangangailangan na mananatili tayo hanggang sa wakas. Magiging tapat tayo hanggang sa kamatayan. Ang pagiging tapat, hindi limitado. Walang hangganan. Hindi ito for season, na panahon-panahon lang, kundi ito ay hanggang sa katapusan ng ating buhay. Habang tayo ay nabubuhay, kailangan nating maging tapat sa pamagitan ng paglilingkod sa Diyos, pag-aaral sa Kanyang salita, at pagganap ng Kanyang kalooban. Yun ang mga bagay na gawin natin na nagiging tapat tayo hanggang kamatayan. Ang pagiging tapat natin ay walang hanggangan. Ito ay matatapos lamang kung tayo ay wala ng buhay. Ang pagiging tapat nangangailangan, kinakailangan kahit na mayroong pagsubok sa buhay. Kasi kadalasan ang tao, mga mahal kong kapatid kay Kristo, nagiging tapat kasi po matiwasay ang kanilang buhay. But pagdating ng mga pagsupok, napakaraming mga Kristiyano na hindi nananatili sa iglesia. Maraming mga Kristiyano na hindi na nagiging tapat sa Diyos. Nawawala ang kanilang loyalty dahil lang po sa mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Ang pagiging tapat kailangan kahit na may pagsubok, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi yung pagsubok ay siyang nagtitest, diba? Sa ating pananampalataya, sa ating faith, mahal kong kapatid kay Kristo. Nang dahil sa trials o nang dahil sa pagsubok, tinetest tayo kung tunay ba ang ating pananampalataya sa Diyos. Kung ito ba ay mapapatunayan natin sa pamagitan ng ating pagtitiis, yun ang magpapatunay na ikaw ay isang tapat na alagad ng Diyos, tapat na tagapaglingkod ng Diyos, kung ikaw ay may pagtitiis. Kay pagkatapos nating masubukan ang siyang makatanggap po ng corona na putong ng buhay. Basahin natin yung Santiago. Ito ang ating mababasa, mga kong kapatid kay Kristo. Sa Santiago chapter 1 verse 12, ganito ang ipinahahayag sa atin ni Apostol Santiago. Ang sabi niya, sino yung mapalad? Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagsubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Anong ibig sabihin, mahal kong kapatid kay Kristo? Na mapalad yung tao nagtitiis. Ibig sabihin, sa pagiging tapat, kailangan mo ang pagtitiis. Sapagkat pagsubok na o na-overcome mo na yung lahat ng mga pagsubok, dun ka tatanggap ng putong ng buhay na ipinapangako ng Diyos sa lahat po ng umiibig sa Kanya. Diba? Yung kapital natin dito, yung ating pag-ibig sa Diyos. Pag iniibig natin ang Diyos, magtitiis tayo sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, sa lahat ng mga tukso, sa lahat ng mga paghihirap, kailangan nating magtitiis dahil po iniibig natin ang Diyos. Nang dahil sa ating pag-ibig sa Diyos, nagiging tapat tayo sa Kanya hanggang kamatayan, mahal kong kapatid kay Kristo. So, anong sabi, mahal kong kapatid? Sa pangatlo, ang pagiging tapat

0: ay kailangan kahit walang tumitingin. Kahit walang nakakaalam, kahit walang tumitingin, magkong kapatid kay Kristo. Kasi may mga tao na nagiging tapat sila kasi mayroong taong tumitingin. Yung tinatawag na pakitang tao lang, diba? Naglilingkod sila sa Diyos kasi mayroong tao na tumitingin. Nagbibigay sila kasi mayroong tumitingin. Yun ang ating masasaksihan dito po sa sanlibutan, mga kong kapatid kay Kristo, na napakaraming mga tao, napakaraming mga leader ng iglesia na nagbibigay sila ng tuloy, nagbibigay ng alay, pero kanilang isina social media upang malaman ng buong mundo na sila po ay nagbibigay. Diba? So kailangan ang pagiging tapat natin sa Diyos, pamamagitan po ng pagbibigay, kailangan magiging tapat tayo kahit walang nakatingin, mga kong kapatid kay Kristo. Kasi po, mahal kong kapatid, ang Diyos po ang siyang tumitingin sa atin. At ang Diyos ay hindi tumitingin sa kung anong mga bagay ang ating mga ginagawa, tumitingin ang Diyos sa atin sa ating puso. Ang tunay na nagiging tapat, hindi ito makikita sa performance. Ito ay makikita kung paano siya maglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi ng Colossians chapter 3 verse 23, kung ating babasahin, mahal kong kapatid kay Kristo, ganito po ang ipinahahayag sa atin ng talatang ito. Okay? Buksan natin yung mga aklat natin doon po sa Colossians chapter 3 verse 23. Ganito po ang ituturo po sa atin. Sabi ng banal na kasulatan, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ibig sabihin, mahal kong kapatid kay Kristo, kung tayo ay naglilingkod, hindi ito makikita sa performance. Hindi pagandahan ng performance, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang paglilingkod sa Diyos ay kinakailangan nasa puso. Kasi maraming mga tao na naglilingkod, hindi naman nila isina sa puso. Hindi naman nila ginagawa para sa ating Panginoon. Kaya nga, sinabi dito doon po sa Matthew chapter 15 verse 8-9, ano ba ang sabi ng ating Panginoon patungkol sa mga taong ito na naglilingkod sila sa Diyos pero hindi galing sa puso? Sinabi ng ating Panginoon, ang bayang ito'y iginagalang ko. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kaya nga makikita natin kadalasan dito po sa mundo, napakaraming mga relihiyon o sikta na makikita natin sa kanilang performance ay pasok sila. Napakasipag magsamba. Napakapagiging tapat po sa kanilang pananampalataya. Diba? Makikita natin, masisipag sila. Reliyoso sila. Pero makikita natin dito, sabi ng ating Panginoon, sila po ay gumagalang, iginagalang nila ang Diyos sa mga labi lamang. Kasi naman po, ang kanilang mga puso ay malayo sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng tao. Kaya nga mga mahal kong kapatid kay Kristo, bilang kaanib ng iglesia ng ating Panginoon, tayo po ay be careful po sa ating mga ginagawa. Hindi sapat na nagiging tapat tayo sa ating mga ginagawa, but ang kailangan po natin, balikan po natin yung Colossians chapter 3 verse 23, gawin natin paglilingkod para sa Panginoon, hindi para sa tao. Diba? Yun ang dapat nating maiintindihan at mauunawaan, mahal kong kapatid kay Kristo. So, pangalawa na dapat nating mapag-aralan, ang pagiging tapat ay nagpapakita ng ating tunay na pananampalataya. Kung tunay ang iyong pananampalataya, ay maipapakita natin ang tunay na pagiging tapat. at mapapakita po natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Ang pag-ibig, mahal kong kapatid kay Kristo, nagpapakita sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Ang tunay na pananampalataya, hindi lamang po sa sabit-sabi lamang. Ito po ay nagre-resulta ng pagsunod kung ano ang inuutos po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang sabi niya dito doon po sa Juan, basahin po natin yung talata na isinulat ni San Mateo, isinulat ni Apostol Juan, rather, patungkol po sa sinabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa John chapter 14 verse 15, ano bang sabi ng ating Panginoon? Kung kayo'y nagsisihingi, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ibig sabihin, ang ating pagiging tapat, ito pa'y nagpapatunay ng ating pag-ibig sa Diyos. At ang ating pananampalataya, maipapakita natin sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos, at ang pag-ibig ng Diyos, mapapakita po natin sa pamagitan ng ating pagtupad ng kanyang kalooban. Paano natin maipapakita na tayo may pananampalataya sa Diyos? Sa pamagitan ng ating pag-ibig. At ang pag-ibig na diyan, ang siyang nag-uudyok, ang siyang mag-motivate upang gawin natin ang lahat ng mga inuutos sa Diyos. Paano mo mapapatunayan na iniibig mo ang Diyos at may pag-ibig ka sa Diyos kung hindi mo naman sinusunod ang kanyang mga utos? Basically, ang Diyos ay nag-utos po sa atin na kailangan nating sambahin ang Diyos araw na linggo. Kailangan nating pag-aralan ang kanyang salita. Manalangin tayo po sa kanya. Kailangan natin siyang paglilingkuran. So paano nimo mapapatunayan na mayroon kang pananampalataya sa Diyos at iniibig mo ang Diyos kung hindi mo naman tinutupad ang kanyang mga inuutos? Kaya nga sabi ng Luke chapter 6 verse 46, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon at hindi naman kayo sumusunod kung anong aking mga sinasabi? Paano mo masasabi na mayroong kang pananampalataya, mayroong kang pag-ibig, mayroong kang respeto sa Diyos kung hindi mo naman sinusunod ang kanyang mga sinasabi? Ano ba ang sinasabi ng Panginoon na kailan nating sundin? In Matthew chapter 6 verse 33, sabi ng ating Panginoon Jesucristo na seeking first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ano pong ibig sabihin? Na kailangan nating unahin ang kanyang kaharian at ang kanyang kalooban. Diba? At ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. So pangalawa, mahal kong kapatid kay Kristo, ang pagiging tapat ay nagpapakita sa ating pananampalataya. At sa pananampalataya, kailangan natin ang pagtitiis para po kay Kristo. Dapat nating maintindihan at maunawaan yung ating mga ginagawa, yung ating mga pagtitiis, hindi ito para po sa atin. Hindi ito para po sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, sa ating mga kapatid. Ito po'y ginagawa natin para po kay Kristo. Diba? Tandaan po natin sa simula nang tayo po ay nasa kasalanan, nasa curse ng kasalanan, nagtitiis ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po para sa kanyang sarili. Nagtitiis siya para po sa kapakanan nating mga tao na hindi naman natin deserve na matanggap ang kaligtasan, pero tiniis ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat doon po sa cross upang tayo ay maligtas. Nagtitiis ang Panginoon po para sa atin. Kaya nga, upang ating gantihan, diba, kung ano po ang ginawa ng ating Panginoon doon po sa cross, ay kailangan din nating magtitiis
1: para po kay Kristo. Ito lang po yung hinihingi ng Diyos po sa atin. In return po sa ginagawa ng Diyos upang tayo ay maligtas sa pamagitan po ng cross ni Kristo, kaya nga ang hinihingi po sa atin ng Panginoon ay kailangan din nating magtitiis sa lahat ng mga bagay para po sa Kanya. Ang pagtitiis ay it's involved sa ating paglingkod po sa Kanya. At sa paglingkod po sa Kanya, ito po ay ang pagsamba. Ay ang paggawa ng Kanyang kalooban. Ang paggawa o ang pagtupad ng lahat ng Kanyang mga sinasalita sa Kanyang banal na kasulatan. Ang pagiging tapat ay mayroong halaga, mahal kong kapatid kay Kristo. Hindi natin maliitin. Huwag nating isa walang bahala ang pagiging tapat. Kasi po ang pagiging tapat hanggang sa wakas ay mayroong halaga. Ang pagiging Kristiyano o ang pamumuhay na maka-Diyos ay lahat tayo, diba, ay makakasumpong ng pagtitiis at dito natin makikita kung gaano tayo katapat sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan doon po sa 2 Timothy, okay? So basahin natin yung talata doon po sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. Ano ang sabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo? Okay? Doon po sa 13, 2 Timothy chapter 2 verse 13, sabi niya. Okay? So hanapin lang muna natin, mahal kong kapatid kay Kristo, yung talata. Look, 2 Timothy. Okay, pasensya na po. Medyo natagalan kasi po hinahanap ko pa po yung 2 Timothy chapter 3 verse 12. Anong sabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo? Oo. At lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mangagbabata ng pag-uusig. Yun ang dapat nating maintindihan. Kung gusto mong makamit ang mga bagay na nasa kay Kristo, kailangan mong magtitiis para kay Kristo. Lahat tayo ay haharap sa pagtitiis sa buhay. Diba? Yung ating pagsasamba, isa itong pagtitiis na kailangan nating gumising maaga, kailangan nating isit aside lahat nating mga ginagawa sa buhay, lahat ng mga agenda natin sa buhay upang sumamba sa ating Panginoon araw ng Linggo. Isa itong pagtitiis. Diba? Pagtitiis po natin ay ang pag-iwas sa lahat ng makasamaan dito po sa mundo. Lahat ng mga makasalanang bagay ay ating iniawasan sa itong paraan na tayo po ay nagtitiis. Pero tandaan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, hindi natin maliitin at hindi natin isa walang bahala ang pagtitiis o ang pagiging tapat hanggang sa uli. Kasi po ang pagiging tapat hanggang kamatayan, mahal kong kapatid kay Kristo, ay may malaking halaga. Sinabi mismo ni Apostol Pablo doon po sa kanyang banal na kasulatan doon po sa sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, ganito po ang kanyang sinabi, mga mahal kong kapatid, doon po sa talatang 58, sabi niya, kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Huwag nating sabihin na wala itong kabuluhan. Mas walang kabuluhan ang ating pagtitiis, ang ating paghirap sa makamundong bagay. Yun ang dapat nating tandaan. Diba? Walang kabuluhan. Kung ang ating mga pagtitiis, ang ating mga paghihirap ay para sa mga makamundong mga bagay. Pero kung ang ating pagtitiis upang tayo magiging tapat sa Diyos, at ito'y po'y pagtitiis natin para po sa ating Panginoon, ito po ay may malaking
0: kabuluhan. Yun ang dapat nating tandaan, mahal kong kapatid kay Kristo. Yun ang dapat natin mauunawaan. Diba? So, huwag nating maliitin at huwag nating isa walang bahala, diba, ang ating pagiging tapat sa Diyos. Sunod, mahal kong kapatid.

Okay, pasensya na po mga kong kapatid kay Kristo. Technical problem lang po. Kay ito na, salamat po, nakabalik po tayo. Ang sabi niya dito sa pangatlo, ang pagiging tapat nagpapakita sa ating panampalataya ay kailangan nating mananatili sa katotohanan. Anong dapat nating gawin, mahal kong kapatid kay Kristo, upang tayo mananatili sa katotohanan? Ang katotohanan ay kailangan nating sundin. Ang tunay na Kristiyano ay lumalakad ayon sa katotohanan at hindi sila nagsisialis kahit na po mayroong mga pagsubok at kahirapan sa buhay. Kaya nga ito po ang sinabi mismo ng kapatid na John doon po sa 1 John, 2 John rather, Chapter 1 verse 4, ganito po ang ating makikita, mahal kong kapatid kay Kristo. Sinabi ng ating kapatid na Juan, doon po sa kanyang pangalawang aklat, verse 4 sabi niya, ako'y lubhang nagagalak na aking nasumpungan ang ilan sa inyong mga anak na nagsisilakad sa katotohanan ayon sa ating tinanggap na utos. Sama. Nagagalak ang ating kapatid na Juan dahil kanyang dinatnan ang mga kapatira natin doon na sa panahon nila na nagiging tapat sila sa Diyos at nagsisilakad ayon sa katotohanan. Maipapakita natin, mahal kong kapatid kay Kristo, ang ating pagiging tapat sa Diyos sa pamagitan ng pagpapanatili ayon sa katotohanan. Na kahit na anumang mga pagsubok, hindi tayo tatalikod. Huwag nating bibitawan ang katotohanan na ating nadatnan doon po sa ating Panginoon. Pangatlo ng mga bagay na dapat nating matutunan, ano po ang ganti doon sa mga nagiging tapat sa Diyos hanggang kamatayan? Siyempre, una, mahal kong kapatid kay Kristo, maliwanag na sinabi dito ang ganti doon po sa naging tapat hanggang kamatayan. Yun po ang korona na putong ng buhay. Ang Diyos ay gumaganti. At ang korona ay hindi para sa mga perpektong tao, kundi ito ay para po sa nanatili at nananatiling nagiging tapat sa pamagitan ng pagsusunod sa Diyos. Sabi po ng talata, kung ating babalikan, be faithful unto death and he will give the crown of life. Na kailangan nating magiging tapat hanggang sa kamatayan. Kasi po ang korona na ipinapangako ng Diyos sa atin ay hindi para sa mga perpektong tao. Kasi habang tayo nabubuhay dito sa mundo, walang perpektong tao, mahal kong kapatid kay Kristo. Lahat tayo ay magkakasala. But salamat sa atin bilang isang Kristiyano, bilang nasa iglesia, sa pamagitan ng ating magiging tapat, magiging sakdal tayo sa huli, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi nabubuhay tayo na ginagabayan ng banal na kasulatan ang siyang nagtuturo, ang siyang nagbibigay sa ating kaalaman sa mga bagay na dapat nating gawin upang tayo ay magiging sakdal sa harapan po ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, ang ganti sa pagiging tapat ay ito po ay kagalakan sa ating Panginoon. Kagalakan na hindi mabibigay ng makamundo at ito ay ibibigay lamang po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin natin yung Matthew chapter 26. Ganito po ang ating mababasa. Kung paano po, diba, ginuglorify ng ating Panginoong Hesukristo yung mga nagiging tapat na kanyang alagad. Basahin natin sa Matthew chapter 26 verse 41. Ganito po ang ating mababasa. Okay, so pasensya na po, medyo nahirapan po ako sa aking Bible.
Okay, hanapin lang muna natin, mahal kong kapatid kay Kristo. Doon po sa Matthew chapter 25 verse 41. Ganito po ang ating mababasa. Sabi niya dito, kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda ng Diablo sa kanyang mga anghel. Okay? So dito po sa 34, ano po ang sabihin niya sa mga taong naging tapat? Sabi niya doon sa Matthew chapter 25 verse 34, kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian na kahanda sa inyo nang itatag ang sanlibutan. Diba? Lahat ng mga nagiging tapat, tatanggap tayo. Tatanggap tayo ng mga inihahanda ng Diyos sa atin. Diba? Yun ang dapat nating asahan, mahal kong kapatid kay Kristo. Na sa pagiging tapat natin, ito po ang sasabihin natin, ang sasabihin ng Diyos sa atin. Nasabi niya, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian na kahanda sa inyo. Diba? Sana naman po, mahal kong kapatid kay Kristo, sa pagiging tapat natin, kasama tayo sa sinasabi ng ating Panginoon na nakahanda para sa inyo. Diba? Hindi para sa kanila, kundi para sa inyo. Ibig sabihin, sana naman ang panalangin po natin na tayong lahat na nasa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, 'di ba? Ang sikreto lang po upang makamit natin ang kagalakan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong sa wakas, 'di ba? Na mapapasa atin din sa kapanahunan natin ngayon, mahal kong kapatid kay Kristo. Nasasabihin din niya sa atin na magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian na nakahanda sa inyo, buhat ng itatag sa sanlibutan. Agwag nating pangarap, wag nating pangarapin, mahal kong kapatid kay Kristo, na baka ito ang sabihin sa atin ng ating Panginoon doon sa 41, na sinabi niya doon po sa kaliwa, na sabi niya, magsilayo kayo sa akin. Diba? Wag tayo mangarap na ganito ang ating makakamit sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Na sa pagharap natin sa ating hari, na walang iba po ang ating Panginoon ng Hesukristo, huwag nating pangarapin na sabihin niya sa atin, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inanda ng Diablo sa kanyang mga anghel. Kaya nga, mahal kong kapatid kay Kristo, maliwanag ang ating natutunan na ang ganti doon po sa mga nagiging tapat sa Diyos ay kagalakan. Di ba? Kasi po, magagalak tayo, i-welcome tayo ng Panginoon doon po sa langit. At gagawin lamang po ng Diyos doon po sa nagiging tapat na tagapanglingkod niya hanggang sa kamatayan. Wini-welcome tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian na inihahanda mula pa ng hindi pa natatag ang sanlibutan. Ibig sabihin, hindi pa natatag ang sanlibutan, hindi pa nagawa ang sanlibutan, nagawa na ng Diyos, na naihanda na ang Diyos ang kagalakan para po sa mga anak niyang nagiging tapat sa kanya. Pero, tandaan po natin, inihanda din ng Diyos yung kaparusahan sa lahat ng mga taong, 'di ba? Sa lahat ng mga taong hindi nagiging tapat sa kanya. Hindi nagiging tapat na tagapaglingkod sa kanya. Hindi sumasamba sa kanya. Kaya nga masakit man ating isipin na sabihin sa atin ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin.
kayong mga sinusumpa. Sana naman, hindi tayo kabilang dito, mahal kong kapatid kay Kristo, na sabihan tayo ng Panginoon na lumayo kayo sa akin. Magsilayo kayo, mga sinumpa, paroon kayo sa apoy na inihanda ng Diyos sa Diablo. Tandaan po natin yung apoy inihanda ng Diyos sa Diablo. Pero, hindi natin maiwasan na napakaraming mga tao na gusto sumama doon sa Diablo. Diba? Gusto ding sumama sa Diablo doon po sa apoy. Kasi tingnan mong mga ginagawa nila. Yung mga gawain nila araw-araw, yung mga ginagawa nila ay gawain para po sa apoy. Diba? Para po sa naniningas na apoy. Kaya mahal kong kapatid kay Kristo, sana naman, no? Ang panalangin po natin, lahat tayo ay bigyan ng ganting pala ng Diyos ay ang putong ng buhay. At ang gawin lang po natin, kailangan nating magtitiis hanggang kamatayan. Sa ating wakas at sa ating conclusion, ang sabi niya, ang iglesia ay tinatawag upang mananatili tayong magiging tapat sa Diyos. At ang pagiging tapat, hindi lang po sa umpisa, kundi hanggang kamatayan. Kasi ang buhay natin, Kristiyano, ay para tayong maraton. Tayo po ay tumatakbo patungo sa buhay na walang hanggan. At ang ating pagtatakbo, napakatagal na panahon, napakahabang pagtatakbo, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya huwag tayo never give up kung anumang mga balakid na humaharang po sa atin, anumang mga pagsubok na humaharang po sa atin, kailangan lang nating magpapatuloy. Kailangan lang po nating magiging tapat sa Diyos hanggang kamatayan. Alam naman po natin na sa ating pagiging tapat hanggang sa kamatayan, bibigyan tayo ng Diyos ng putong na buhay, ang siyang ganding pala sa lahat ng mga umiibig po sa Kanya. Okay po, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang. Nawa po yung pag-aaral na ito ay nakakatulong po sa atin upang palakasin ang ating pananampalataya, upang mag-motivate po sa atin na gawin natin ang ating mga ginagawa upang sa pag-abot ng ating mga goal sa buhay na makamit natin ang ganding pala ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat. This is your brother Jerry once again. Good afternoon, and back to you, brother Eliezer.